Bamite dog te Jose Chameleon. Kababaketa forever. Good morning Uganda. Wanafuna ku www.nsimba.tv. Wanafuna ku chena musambu akasiri sasatu. Nabafuna ku chena mubiri akasiri semo. Abari za subuhi. Asante kwa kusikiliza sauti ya Simba. Mimi na kako sibabari ya mzuri yako. Ama chewa gaita batia. Na njigiri zori swahili yango bie. Yangaye mbo nkwata chutono. Nemulati nze njinebi inji mutwe. Ngumikiriza. Jikarifani. Baba deba kulagana nono sabuline majije. Bango bie. Mboli swahili nkwata mbitono. Nze njinebi inji mutwe. Ngumikiriza.

0: Mumambia esaze mwezu kukide Saa kumina birinja kubanku tababa Kukwa sabisa ngawara Baja kujanga baiti ni vubazibu Agangeze kako se microphone soja Ziruka speedi katabalika wewe Dachikaziri abiri zoka Zezura yokuwele sawa ekuminemu Ezama chakuru na kurwarero Elade nyoge mirembe mamu mirembe nyoge Batai mwazo mtia Lugabadu na namugere kachaba kubitanduru Nange ndieno ntemi ya mkofe Nkwara gira mude Zize chipayo payo wanongeri ya chumba na agua Nkwara gunsa suza baba Kada nukwe kubanga kubwa mwana jyo sinzuro kubanga uri nizemprogoma Nawe kugamatike kade Tude mtu zambalile kumugongo ngaswa Munange tuine kutete nkanya Mbela we ya tuka Ya fukalo ya ruwa mnyindo Hurwe kura goweka Mbela we ya tukila dara Bitu siri ya kuzembea Tuina kura butasamu kabutasamu yo Anto rutoro wa sente tuino duwenja Tuzi wanja buisongeri ya rusenene Jori waliwe ya zitutuma Na hati mbatu wa zirina mdunia Bingi kukaruvako Songa tibobo kilile zira kumwa Bakuwaza Nibanga hati wa mfunyulu rengaru Kebera kone munsawa yo batagenze muya dene chintu Iii dunieno Bia nobile kakunsi Nomu kaza akuruanya Omuleka kudunia nga baka hati na muandu ya aliwa Nga kutocha ina ya debu yinza kuhie Elawo sawa yo nomu mtu Aiza nomu ganti nze mkuza Na hati akuza ba na ubana yeye njini ya mtu alina Kada nobiba hao nga tabite gerekeka Na ya dunieno tusome sabingi Na hati watu wate tubiri na chitegezo bala mtiru nyuma Tuino kuwana biyo Yesu nga rwache kukeza buli kumacha Abana batu nulide kwa school fees munange Oino kumara yonga buchari Bana atono kule rigezo rikomekeleza tamo yo kubiri Atene bano abana besini ya yokuna Sawa ya namu kwa kumi yao Rigezo wakia kubawa bitandika Kale kwa gamba lide social ni fenda kuzina Bada afuse lide social ni fee Ea sawa ya na school fees Banane kwa bitu mili yao Na yabia nabia nabia tunulide kwe Kale na Yesu nga rwache nkuzuku samtai Ozuku kante nyunye nkeze yetuto kuri olusiringanyi zokwasa zokwasa byafuka byakivanduro funa ko funye kateke mukwawa yitawo baba nyamantone kana ili mukwawa kati funye katuno nenga wekali obonte gede kale no bomoli musomesa zukuka ate katengeri je balongeza ka center basomesa ba government ndo za muli bayitivu nalabiye ono akulira abakozi ba government je no katumba wa mara minister wowe nakawanga mura nakati babongede ka center nenga ti we wawo kale no byo natujabiwa ya musaweja Wawa, yori otia, dunia ojina otia Zesima jina kumanya idono no kudono Obari yenda babi ya mulala Na yemba anilize no mumambi esazi Abakazi, mwasuze mtia
1: Ndi mukazi omupambanyi Ndi mutobi zuku kamchala munange Emine mbejo kusabiliza abasajja Jako madja
0: Agambi echi Dekagwe, tusoka tufuna mugabelezi wa Allah subuhana wa ta'ala Mbade nkoze nsobi Enone bade era Dekagwe, nino kusoko kutende zako ku Allah subhanahu wa ta'ala omukisa nabwa mwe abawuliriza abange Imam Ibrahim Kijambu assalamu alaikum swabori otya munange omuruze ruzeko nekazwire tuli mulungi Allah chakuma bande bidabona abasabosa bobera nabo mukarao yana jabere ku masjidi Fatuma abasirikana bali abali sede zao embuya babuza kwenye batayi muri mutya barwa yana eti tubako baba konze kiriya baba mwe bare Kati namwe mumpuliriza kumacha Nja kuja mumpe kumundu Nga ntambula na yonga buli mukaza ngana Nga mga nja kukuvesa sikiriza nga sinatabuka Ese aliwa wakaza abagumu Nga wata atuwe chiko kucha kukolira Nga nebo mtunu zamwe mundu seba gamba Oba nzita nzita
2: Ulina omukisa mbulamu obwo oba omukisa wagulika wammwe sinakyendi omukisa oyinza okuba ogenda gusanga gy'ogenda guno gwe mukisa gw'omukeeze mumambi esaze ne microphone soja kakos
0: kale kanabe oba kulayini yawe kuno kuliko musiramu asooka tusabire kusaala kansabe wano Allah ansuule ku musiramu ae simba wanyi mukuru tata Waalaikum assalamu alaikum barakatuhu mpulide salamu ya noga kururimi Aniono
3: No, angkara kuna Abdul Wahab
0: Aha, Wahab waliri dawa
3: Awantuna nua noga kwa mama kante Nga mbase, mwende diskipi mchalu we mba Kasaru njibari
0: Eh Ok, tusabile kutata mnai
3: And billahi mishikwanda rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbah Rahmanirrahim يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم
0: Amina. Mtuwe ya nziza nyo tata, soko zukuzeno kubantu bumunai.
3: Soko kuzukuzako.
0: Mkate
3: wange, omwami, esawa zinonga wanga lila tonde mande Ismaila. Azukukia sawa za salatu.
0: Chitufu.
3: Ni mkate wange, omichara, ni Sima Rasma. Sawa zina wanga lila karo karo, nji mcharu wemba L21. Mbili sub-sound.
0: Okay.
3: Zukuzeko. Brother wange mkuru wange alikalonga esawa zino azuke baranuka praish esawa za tukwish inzu kuseko ne mchara wange na Rebecca Zarika na ye ali
0: mchara wasabanga bisebo nkubanje nkubanje nkoko yange na ya tuuli na mwetuli na mchuzi Wera bagwe. Betuli na mchuzi. Era gwe bofuna kubanje nazo. Na yoba kwata mpole chenga bichiba kumpi. Chipasuka. Muba kwata nga mpola. Chenga bichiba kumpi. Bwe chimasuko inzo kwejusa rogati o nyabu. Wulira mataka gaba baba sabo wewe te baba zako bobo no za romane bali soko muteke teke ngatuna mugati na muzadde yo echo kubiri bakwata mpola bakwata mpola ndinga chatika tomubamira ko aye omubuza nge yali amufunya te baba pepida ka edo jana ga etinze nyaba na mkenya zo tonkore riyo nembe na bana bali wo chanyina ze chiriyane chebitege guys a top mama top jira ko speed millions kare kare allah ko to sungo kwa gara swaba na yo mchuzo gulira wo mchuzi mwe guli eh guli ga kwa mbisi gwanjichi mwenzani ko kuba wana obudde muziba
4: ha bukete kano ke kada tudde mu tuyiribe famu buliri
0: Thank you back in time.

0: Mujukize byatanna kolako ngabiba bobbe omutwe abitandikireko lelo
1: Mbaliriza mu parliament yabantu yeno abalonzi webajukiririza abo bebaronda nabo abalaira kumutendera gonna yadda chairman mulatero mulonda musobola n'okugamba agenda okusimbibwako layini enyingi ndi wanoffe ku kyalo kyaffe gwajja tukwagaza bino na bino bwe tuba tubanja obuweereza tetububanja owaggulu ku ofiisi ennene zokka wabula naawo wennyini wawangalira kisinziira ku buzito bw'ekizibu ky'olaba ekibamazeeko emirembe mu kitundu wawangalira olwo nno n'otanula okukyogerako esayidi eno osanga aba balina obuvunanyizibwa ku kikugujju okukigonjoola bakiwulira ne bakigonjoola nawo nga bukyali semwanga mu buto wazzootya mukulu waliwo omusajja gwe ndudde okuwuliza yampa n'enkoko n'enjiwuuta mu supu musajja wange omuyita batya erinnya terinva mutwe katonda kyambadde munange nakifuma oli otya ombuzako ye owange mukulu ssabo Kayonza Bugerere aha kati kiki ekibaluma mu kitundu kyawo
2: ekituluma kiri kimu oluguudo banaemeini ebinnya bingi
1: oluvaawa ne luddawa
2: luno oluva e Kayonga paka ebbaali Kawonga eyo
1: oluguudo lubinnyo naye olowooza ani ayinza okulukola ba LC5 ndowooza
2: muwanga ndulu yatugamba naye bakola mpola
1: kwe bali bakola naye bakola kasoobo
2: bakola kasoobo owomuwendo mutono
1: kasente tebaabawa bongeze kusu ate kati tabu ejjanga oluguudo lukolebwa ne lugwamu enkuba bijanjaalo mu katogo tabu ejja kale ate nno neweewunya ne bayiwa ettaka ne bamala wiiki nga tebaddanga neweebuza ndi kati mwaliyira ki nga temwagala kuliyikijira wanji wamma mukulu ssabo webale kuliriza nga simba kiki ekituluma mu kitundu awo
2: ekituluma mu kitundu wano onakulogo nabadde nvaano makukuba wano mama mulenga ngenda ke kulagirira awo
1: ye ssabo
2: kyambazima oluguudo lwabutuka
1: oluvaawa ne luddawa
2: oluva embakukuba mu sensonyi wa mama molo olugenda enkulagira nasanzeewoawo abatuuze bakaya bonna bonna awo kyambazima ekiteeko tebakikina ku musana guno oluguudo lwabutuka ebya amazzi gatwala ebigoma ku musana guno gwolakugwaka bwegu kati netukubira omulanga kyamana disitulikiti mwami lukoya mukome ne meeya kimanagrafutawuni kanso mutebi fred bannanga batuyambe ku luguudo olwo niye bali abakulembeze bava mu buyinza ekyambaza abaaluleka lugotose kati bana abaza abape batuyambe
1: okay kali abemakukuba bandabire eno ye palamenti y'omulonzi oba wakati tenkanya nga walayira nga okimanyi tebakulonda naye nga gwoliko tetulina kyakola buweereza tulina bukubanja oba wakawangula mu mazima n'obwenkanya era obuweereza tubwetaaga kale kugamba ku bituluma mu kitundu tuba tetuziza musango wamagwe kiki ekikuluma mu kitundu kyo speak ntudde abalonzi boogera wanji wamma wanji kali
3: oyogera nani
1: njogera ne Sabulina emajije nenkunyonyogera mbu neoseka ate naddamwera wanji
3: mba wawula nange nze nkubi okusiima Kakozi okutubeerera nga buli ku makya
1: osiimani
3: siima Kakozi nange ntuuse okusiima kwange eri gwe
1: okaetwagala
3: era namwe abakaaba Kakozi banange mumuleke Kakozi awaze ebakeko naye
1: kati na jangu twebake Eza wakazi tebansi mabwe batyo. Neneda kojia wange omulangira chukuru ya ngamba. Mwenye ya ngati mwafuna agayo mwano mwafuna ya kala kusima. Takusima isanga vigambo. Zatabansi mabwe batyo. Leta makula. Obasi chwa kwa kenyini vera makula. Kama pidi mba deni mba. Mami mande vahezo kulia lagati upadiltia. Kari, wabane kusima muna. Bulijo mfuna yaba sima batio. Owaye. Mungange nkulina. Oh, sachide butete wazima. Hey. Oh, ya kana kato na mpe miaka bisatu na msobi. Nchitwara. Hehehe, sachinde. Echo cha chitufu. Iye. Inza mbera unganda bebyano byo bwala bimpita ko nga bwe byetirivosa nga nakadi wandi mu myaka bisatu goma nya bulumi obubera nga toyina kyo sola kola ne waga munzei tusaba kubika jo wani hey, kajo yange bagenda okubirira obwerere nga tachali na kyo sola kubikola ko mbuza nkadi ne wai Oba dito tesezza bubi. Na yeru akubaye myaka ejo kituka bu. Nato chaina ya dega kuba nyonyi. Nogati. Nana kakola bwe kakugwa ku kibega begoita muzukuru nti jangonze je kakakola wa. Na ye. Chinumo kadiwa wali wata balala abajja. Nogati. Ata tulaba yatugaya. Chobora na bobai nanga. Chisenso chichari wo nga nebakuwa waliye mbutu ngokola chi
4: haa bukede hano kekada chumdemu chujiribe famu buliri

0: Ebiduka de ino goba yo mpira.
1: Ino kuangula yu. Deyate kweza ko mzimu wa busujja gara kona muchayira
0: mpira.
1: Ali kachindu achara kachindu. Wa busujju.
0: Ayi.
1: Ngokuja kusaka busujja
0: ina mpira. Ndo bane tuongeremu management. The new management mutuyambe.
1: Ya maliriga suse banange. Oba musiba masiba mutu.
0: Ebemwemu.
1: Buwe kula achaza vudu onaguri ya wali ya buwe kula mwende kutiso kujo penanga kusekere unakore sande wamazi ya kujo kumia tu unaguri ya jina fabi ya weka sadiza unjagro kuchegeza Kongo mumusambi wa Kongo akuba namba biri amanyidwa nga Jacques Magomba Riyadi ya kizu masobe nga yiga takina fan vipers atade mkoro kuna gano ya mia kibiri mila mbirira
2: afunde mtumia oruva kuna national team wa yumba urumbi wanu
0: ani
2: oruva mwame ya kakawe bavamu ya
1: kumyeo tiyaba deyo Ntiyeva deyo yomukuba kubire waka Jacques Magomba Kongo bagis masobe nga baka somu mkono abega seko from team ona fara AS Simba kamizika mikazi yagis masobe nga baga tako Magomba no azinyira ko team ona fara manyidwa azenye center back ninga tso lokubira nga panina babidi na jema na mosepichi so Vipers mufinya balenza bali versatile amaso lokubira nga basenye
0: wesa wayo na si versatile versatile
1: agamba jet beer
0: what does versatile mean
1: hatishitegeza ya
0: hatishitegeza versatile
1: JTB and
0: Tomeza.
1: Zinange na mbade manye versatile.
0: Versatile.
1: Kati JTB yangamba versatile.
0: Atoyo mvweko luzungu waga.
1: Mbarabu etabu. Agesi masomra kaveka teko mkwaru kwa angasajide kwa mkongo. Mwangola wali mkwaru kwa Deportivo Aspata Sagranda.
2: Ne Kongo ya tusinga akapira.
1: Eh?
2: Akapira kwa Kongo. Teka singa akafe.
1: Ligi. Neriji. Etunze letu singa. Eh? Omanyi katiriji ujira bila manyi kuprize mane murangira.
2: Otumujira yo.
1: Awangu dechikopa wangu lachi.
2: Otumujira yo na jena.
1: Hey, Vipers ya manyi nyingira kuzenya kubulaya mko kumanya kukuluka lwa Africa CAF Champions League sembera bati batamla juka Vipers bala angiri dedano musamba iti wajoro senu njoji gwa mafunye kuwelele nga mkutime rafa ma KSFC KSFC sembe batamla batamu zimba agenda present yobili kaguta Museveni jaja timwa mdua jaja mwami afudini na kakasena gamba mjagaro mbate geza tugu enda kuwagira Africa Cup of Nations mulichieta agisa meeting ya badayuru akusatu high level meeting ngeri muba local organizing committee aba wano mu African nas na isana hteso yake yini na tesa yake laba chiongere ko ngabo East African countries okubera nga ubagenda kubera visa budget budget visa because vita
0: togera gwa bidezi
1: go sizo
0: kutaka yogere chintu yangu wa
3: visa free
1: wagenda kubera wo visa nga yuya African nga East African countries
0: zitegese nga visa free
1: aha
0: nga visa ya bwere
1: ngeva kuna kuzomwezi
0: ya bwere yaji
1: ngamba nga visa jofuna ya African teri kombo ba Kenya bachi nenga African visa
2: nga bojifuna ekutambuza
0: wolo
1: okuve na kusomeza Africa Cup lwatandika mpaka lwakomeka
2: so, naye chikola kubali abatali mu region ya fe
1: nga
2: weta abatali fe tweta ga visa kati bali so, bava mu America gera kula ba koni nga Zambia
1: so meeting ene bade mukuru ajiba Peter Ogwang bade mukuru ajiba wa Minister of Education Kalinti atutwaraganya mukuru Jasmine Yingo bade muno mukuru Minister of Defense achiri wachwanuka beba mkuu abade mu meeting yo president nagaba tukina kuteka wesi bizoneze tagisa bintu okubanga bitambula china wada afuko na nyoke abana mabendi ba Uganda wangule chikopo ebina do kunyona biulira chakalo kutegeza mtu wangu do nakule jo tiketi ya fence safa okwangula kwa fuse nuno okwangula nuno paka wadi kapu wanagwanga bomu indi ona chijemwe nja ulaga katonda e na maso abana gofine pita jafe jo nakule bintu tambule bulunji nyonyi ni tala ojakpero nyiga star 210 star 15 star 10 ash on go kefu na kapupulaka safa kali ya kawikendi ya katambula bionevi na safa bilimu onyiga star 210 star 15 star 10 ash on goke we are gonna fine pita msafa jitapula fumi sabanda
2: oh no
1: baba
2: yali musajja nagende wanei bawe na muga antio wange mbadenzi ze nga nene songa jenja kato nyambe mu na muga mandichi mbaden kubuza nizi jion kuba shiboko mpo mtu walo
1: Kam fumiten simbuli de ku timi ya Jerman ya German timi ya Gwanga mkulaitiba Jürgen Klopp mtendesi wa timi ya Banafe yaliko mtendesi wa Liverpool afudi na kasa na ganti ni mtefte kupenda nga zikitu simbuli magwa Jerman jitende kwa mpira vanyi mna mtendesi tiba Julian Nagelsmann kupenda nga sule kutambula mkuru performance simbi yeli seza mpaka za World Cup
2: omanyi German baza ini nga kati abagira ujiko lila
1: German ya gambie Nagelsmann obuta kugoba utawandika maulile ganti wa gobi

0: Vumba.
1: Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero lye somere lyo mulembe mu kyasa kine libangula abayizi masomo ag'obusawo n'obuzaalisa kumutendera gwa certificate ne diploma. Tukolagana na malwaliro amanene mu Uganda yonna era abayizi baffe bayayanirwa nnyo ku katale. Wewandiise nga tebunnayita lyakakasibwa ministry ebyenjigiriza n'emizannyo Uganda Nurses and Midwives Council. Tuyinawo ne bassale ly abayizi abasomye obulungi ate era tukolagana n'amatendekero amalala mu India, Kenya ne Tanzania. Tuli Kasana Luwero kilomita emu yoko kuva ku Kampala Guru Highway. Esimu noti musanvu munana nya nkaga mu biri kumi na musanvu nsanvu mwenda oba noti musanvu noti biri noti mwenda kumi nemu chenda.
2: Alo.
3: Yes, bo mwami Mukasa.
2: Mtianeyo.
3: Yono broker.
2: Yes, broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wa jigambye.
3: Bangambye sata ero.
2: Deda seveno zali nyamuko.
3: Yidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
3: Musigisaji.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
3: Singa kweta kwa
2: bwiro. Tuko sa globa weza kote maljon.
3: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sendezo na.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.
5: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku nooti munaana nooti nooti emu nooti mukaga mukaga. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu
6: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.

kushenda mu musamba kasatu fm for radio simi mpologo mede mensede ko Ivan kugaya za rodi akaimba kondozo kafunye bulunji ka B2C yeso unako waelo ngenda kubira nga kubira wimbo wensonga elanga mpozi nsonga ya mchalo mamu ami ngari mulavo ya katinko kajanja alavo ya yoru sidi kwa gena kubira ngo obulimba obulira gwe muna ngari kulubagora simba so kofunoba kabuno atendete

0: Oli kulubogola simba kasera kacha naku sibaluwa agafe gaba mazima geyogerera olunaku ngaluno olwoku tano tubera mukwebaza abantu abatuyambyeko okutuuka oba wetutuuse dala banaffe banabajja mu kyannaku bakomawo ne beebaza nitusiima twaluwayo tusiime ku bannaffe abayamba okuva Monday paka Friday mwebale mukoze omulimu buli lunaku wano ku lubogola simba mu kyannaku tubaako gwe tutaasa mbeebaza nnyo siyinza kkoowa kubeebaza mwebale abayambye ku mugabi Sawulo yabadde ne ka baby wano olunaku olwajjo twasobodde okusonda 172 omusajja oyo agende abeere nga ajjanjaba omwana nabadde njagala n'okumuwaayo ku bugoye naye obugoye ate nga wano nabugjawo jjukira nabagambye nti nga zijja kuba 18 tujja kugenda ekiboga tugabeyo ku kungoye ffe wano abakyannaku bwe tweteekamu omutima ogwo ogudduukirira n'okugaba so kati engoye wano nabadde nazijjawo ngenda nzikuŋŋaanya era nawe bw'oba ng'olinayo osobola ozindeetera wano tugende tuddizeeko ate ku bantu baffe ab'ekibuga mwana afunayo olugoye n'lwambala abakyala bwe kityo so bwe kityo wano omutima gwaffe ogwa kyannaku omugabi nina omukyala twamuyambako wano yali 2025 omwezi gwali nga gwakumeka omwezi gwali gwa January 2025 Amanya
1: bampitana.
0: Kozesa omuzindalo gusemberere.
1: Bampitana ku Mary Peace.
0: Nako
1: Mary Peace.
0: Oviriddewa okujja wano?
1: Oviridde Bukekete.
0: Bukekete. Anti kozesa omuzindalo mukwano. Bukekete mpita wa okutuukayo.
1: Semuto lodi.
0: Semuto. Mpe bwe nkwata olugudo ludde semuto.
1: Totuuka semuto ko makanyanda. Nodde Bukekete.
0: Nendi okanzira. Bukekete. Emyaka oyimiridde otya?
1: Emyaka kati mpezezza 3.
0: Obulago obuta. Wali wano January nga 13. 2025. Emyaka kati olina 3 kuba luli wayina 29. Kale nja kusaba osemberere omuzindalo wese tule ntebe yetambula. Aha, ogutuukirire ate n'eddoboozi libeere waggulu. Wajja wano walina buzibu ki?
1: Nayina omwana
0: mera. Kuzina kugwe bakuzaalawa.
1: Banzaala Bukekete
0: nami. Eyo yenyini ku kyalo. Omwami.
1: Omwami ye Matovu.
0: Matovu. Ye yakuzaalamu omwana. Waina mwana nga bamuyitani amanya.
1: Omwana ye yali Mulindwa Miracle.
0: Mulindwa. Mulindwa. Miracle. Kakati kansoke nkubuuze. Omwami ono Matovu gwe wazaalamu omwana yakuwasa mu ngeri etya? Gwe wali osomyeko?
1: Nasomako paka P7.
0: Paka P7. Aha, n'okola ki?
1: Kati wenna mala P7 waliwo omwami gwe nazaalamu ka Ray Patrick. Oyo netwawukana. Kati wali we nalinziza okukola.
0: Otya?
1: Mwami Medi we yansanga twasisinkanaawo.
0: Matovu Muhammedi. Aha. Kati olwo Muhammedi akutokota atya? Omanyi wabeerawo obugambo boga nti omusajja akasaya ng'amba nti nenga nti ono yajja okunsobola.
1: Mami era wenali nkola. Baali bamusabye ng'omwami waawe atandise n'okuntokota ate nga bajjajja wange.
0: Nga jjajjawo omusajja?
1: Neŋŋamba.
0: Ng'akutokota atya?
1: Sijja kusobola.
0: Ng'akugamba nti mpulira nkwewulira.
1: Nga agera obudde nga mukyala we taliiwo bagenze mu nnimiro
0: na. Sawanga mmekezo.
1: Nadda sawanga 3 awo.
0: Ezekiro.
1: Sana nadda neŋŋamba wano sijja sobola kati Medway ya
0: we kati bwe yadda teyakukozesaako
1: Medway yankwana konza kanviire bano
0: omusajja ng'oyo omukulu akomyewo ku mulimu kati akutandika atya nti nkomyewo ko olubuto lunnuma ndetera ku mazzi g'okunywa
1: maami si byangu
0: akugamba bigambo kyawo
1: nze nalabanga embeera kati wali
0: ng'akukwatako
1: nga ayagala okutogerera simanfumbira kyayi zino engoyo zinjoze konza ate mukyala wuyo akola ki nina omwana nino
0: sioyoza saati nampale esaati nempale bazooza
1: yayina omukyala nga fenna tubeerawo nga waliwo n'abawala abakulu bawala nendaba nga tekijja soboka kati Medi bwe yankwaoba
0: gwe wabirowooza bulowooza
1: banna birowooza simanyi
0: otya
1: Medi nankwana netutandikira obufumbo
0: Medi n'omuzaalira abaana bameka
1: namuzaalira kati abaana baba basatu baba baba basatu
0: medi wa muzala mu abana basatu kati ojja wano ne mulindwa miracle ebiseri bya yina emyaka etano omwana yayina buzibu ki
1: miracle omugongo gwali gwafuna obuzibu
0: kozesa anti omuzinda
1: na batugamba omugongo gwatulira akawago kati susu nga muita mbuisi ne popo yonga muita mbuisi
0: Nujia wano
1: Nenzija wano antiko ni nga wangamba waweze miaka mukaga Haino kumulongosa
0: Otia Ngomwami ye yalitakola
1: Omwami tuwali tuwaya ukananga Nobu yambita champa Tuwaya ukananga atani senebio Bio kusamirebio Nengamba sija soboroga
0: Nomuduka ko
1: Nengamba agende lao
0: Noda wamwe
1: Nengamba we wakane mbeda wo Na ya tengendo kufayo ngandi Mwuru buto ruaka wele Keni na kemiaka katiena Nakone mbeda wo nakone nkazala Ida kujirekari
0: Otio
1: Na ikatiba na valenza wabilibobe Na muzala moku waba sato Mwuru
0: Bonna abasatu bonna bakati bafudde.
1: Waliwo tolwava mukawo. No oyo mulenzi kwa waliwera gwe nazala ye nafa nafanga muzadde kati ono miracle yabaddawo.
0: Miracle abadda chaliwo. Miracle twamuyamba wano watwala yo ku sente emitwalo.
1: Mitwala 5 mu mukaga mu 15.
0: Mitwala 5 mu mukaga mu 15. Miracle wagenda janjabwe. Ya janjabwa.
1: Wage twava wano nengende butabika muskani mu MRI nebatu 7-3-5
0: ngofunye 5 mu mukaga ne kitundu otyo
1: 7-3-5
0: otyo
1: wetwamaliriza okuvaaye butabika ne bansindike mulago mulago nengenda ne banguze kisipi kya 10
0: Omwana ne bamuteeka mu ekisipi. Ekizimba mugongo bakijeeyo olwo.
1: Nedda tebannamukwatako tebannamulongoosa wadde.
0: Otyo?
1: Ne tumaliriza. Ne bangamba tukole scan ya 15.
0: Otyo?
1: Era antikoni nali wano nga nsaba okunnyongerezaako nayina ensolo yange.
0: We
1: natuuka okutuuka ogenda mu scan awo.
0: Ntunde ensolo.
1: Ng'obusente bukendeddemu. Ne ntunde ensolo.
0: Otyo?
1: Kati ne
0: ensolo yavaamu mmeka.
1: Yavamu mitwala 2.
0: Otyo?
1: Ne mutwala muskani, katuwe twava muskani ne bangambo jamuletanga buli lwa 5 tumukebere tulabenga nabalongosa wetwalinda na yengo mwana wa kulongosebwa. Na yenga balaba ekifana nchibi nnyo mwana. Ngera okutuka bagaba mwambule. Atambula nti ye mwambule yennanga ne pampa bajimujjamu. Atanabagamba ekifana nkyo kibi. Nembagamba basawo nti tewali yadde eddagala ye wakulongoosebwa.
0: Otya?
1: Kati ne tweuba mulago buli lwa 5.
0: Lwetwa. Omuvebo kekete.
1: Etwave mulago. Kati tuzeeyo mulago omulundi ogwasembayo ng'anaateroweza emyaka 6. Nebangamba ekabale waliyo okulongoosa. Era twagenderawo olunaku olulwe nnyini ekabale. Bwetwatuuka ekabale.
0: Otya?
1: Nebangamba yetaga sikani. Netwamukuba sikani eyo mugongera. Nebagamba yetaga ate sikani ya maguru. Nayo nebajimukuba. Era lisiti zonna mweziri munene. Kati we bamaliriza nebajjera nebamukeberera nebamutambuza ngeri emulago bamutambuzanga. Nebamutambuza era nabo nebagamba. Naye tugenda kukubira essimu. We tulibanga tutuuse okulongoosa.
0: Olwabaawa.
1: Ekabali ebyuma byete twabirese ebimulongoosa wabula tulikubira essimu naye nga bagamba ate bo bagamba kuliko ku mugonga akawuka akaali kalya agamba
0: kalya gumba
1: akawuka kalya sipidi mbagamba musawo teriyo kadagala kakendeza kawuka akonti teri wabula ddaye wako omuwe ebyokulya omuwe ebyokunywa tewabaawo akubba nti oba omwana kino ba kino wakulongoosebwa nze kali Nanga nzira waka ngantula ngira alwalanga omwana yalwalanga ebiseere bitwavire kabali yalwalanga nnyo olubuto tumusoma
0: oto mtawanye na kumutu alako kusoma
1: ya era ne wetwajira wano yali asoma agenze okuwumulanga agenze mu piwano agenze mu piwano
0: otya
1: netudde waka nalwalanga akasujja nalwalanga naye olutolo lwamuyisa bubi nalwo netulujjanjaba ne luwona olubuto we lwawona nalwala ekifuba mumwe we yaweereza emyaka 7 awo nalwala ekifuba wiiki 3 nga
0: myaka
1: 7 egyo we yagiweereza wano nga okokotezinga we liba bwati nga ngawejera bwejezi bwati ekifuba ekyo najo ne kimala ne kiwona ekifuba ekyawona ne bangamba yitaga sikani ya mawugwe galika manafu ne bangamba mugulire jacket mugulire ne sikavu jacket iyo nabadde namazo jigula
0: bambi
1: ne byo mu ngalonga namazo
0: jigula
1: ngabagamba yitaga bugume eranga ne
0: byo kati byo nango mazo bigula nokujanja bagenda atya
1: kati omwana alwala wiki yeye enonga tetunaweza abiri munya iyo
0: mwezi ki
1: mwezi gwo kutano
0: kati tuli kutwagenze mugwa musambu
1: anti kati ya kamalo omwezi gumu
0: ne
1: wiki sat ne wiki yemu nako satu ngafu
0: yafa gwa kutano nga meka
1: abiri munya
0: obuzibu buva obwa mvira kokufa
1: kati omusujja gumuluma mutwala mudwaliro bamuwa makene ndagamala okulu okuna kati atenga ndaba tata tacha mukaye
0: njobango olaba mugongo
1: awonye nebagamba ne mira ko ngagonze nyumira kutalwala ne yeba kachichi ne tumuzayo mudwaliro olwo mukago olu kati najja ko mfumbiro wenali na astama one mugamba mira ko chichi mirako chichimbuliro nchaye to chambulira cho chikuluma chichi mirako koko mama mutwe guluma konzo mutwe gukuluma kamalo kufumba tulie tugende mudwaliro era wa malo bwaongera nga mutwala mudwaliro nga bangamba ali mwaka sujja kachi katini kati akasujja nga bampempeke nga nzira waka kati ekiro saa 10 nemu azuku kasinda konze dafini jayo mwana uyo mulete kwa imama nao kamila kukeka ya weka ya konza na situkidamu ne mujayo na sesema nyo na itamu na dukana nyo konze yichi chimila kukati nentula muntebe ne mostula paka saa 12 wezawe la ningamba mila kuyeba situmuteke yotu fumbobu uji mutu aleko mudua lido alabi kayeta agakanu la katiempeka azikozechi azikoyo bazikoyo bulamu bwe era ye wakujjanjaba emirundi esatu ngawo manyina nti mira ku kati ateredde ne tumaliriza ne muwo okumujjayo kumuwa porridge ng'omwana tachasobola nakwata kikopo nga n'okutula tasobola nga n'okutunula konze bannange mira ku tachatunula n'okwata kikopo nga yebasebe basi naye ng'omuwo obujja yasamanga alaga akola ki ayagala obujja kikopo n'akimalamu kati olwamaliriza emutwala mudwaliro
0: olomugenda mudwaliro lyawa
1: wali weka kliniki yebukwese romusale ya mujanja banyiki
0: nako kali yebukekete
1: kali bukwese oba bukekete no de bukwese kati ne namuteka kechupa bwe yamuteka kechupa esoka ne gwam yiteka ko speed namuteka ko nindala kati eyo kubira ngamba gendo muletere yako okunywa kolechi
0: anyweko
1: ako kunywa kalese muwadde nga tachasobola na era kuwasa mama mugamba musawo omwana nga tanywa nga chaya yikabuyisimira ko tunywe ne tunywa nga nange bwenywa na yibwa anywa nga nange bwenywa kati chaya lwa mmalamu nanga mba muteke ko wansi ke chupe eno ke gweremu kati nziza ye chikopo ngendo okudanga musawo olwa yingidde jali kati mugamba musawa chichata abadde china ye chupe eliyo nayo naba muteka ko nga alwana bulwanyira yamuli ko nga mustude bustuzi okumukwata eddagala isobolo mugenda kati musawa ngamba omwana wonza asobedde oba ina sikosero sibitegeera omwana lingali koze musawa mwana no gwa mujanja bibanga lino lyo nasikosero zimukuterero tinkusibula ogende nakaseke otaso omwana wonze sikosero zira bamukebera sikosero
0: mwali mukiriniki
1: twali mukiriniki kati nga wawo boda era yali yajifunye dda nga tulinya boda nga
0: sawo yali yajifunye dda
1: tulinya boda nga ngende wakanga afuna kupu pale pale nga afuna kupu sweta nga muteka mone suka nga tugenda olwatuke waka wali wawo mwami musawo dani era namugamba ko ne lulya nyambye nnyo ku bintu by'omwana wange nga tulinya nga tutwala nakaseke olwatuke nakaseke abangamba omwana kikikonza akaba mutwe gwe gumuluma mutwe koboye nti bamujanja minti akapapula kaka neddagala libamuwandiikidde eryo n'obwedda akolaki
0: njigula
1: alitaddeko liri no sasa sula era sinabana kugenda
0: yali ddwaliro lya gavumenti
1: awane naka
0: wa kliniki yakuleka
1: sinaba kugenda yo na kumugamba nti obati kati ne na nakaseke ne bamukula iko kanula nti ye ne bamuteeka kawe ddagala kati bamuteeka muleta oxygen muleta oxygen babire saa babipise nga tembubifu simanya bitya kati data amazzi agabuguma nenziruka nengagula nendeta nemuyisaako omwana we yasika nnyo bamujeeko omusaayi muneno nti mumutwala omusaayi guneno tulabe kye tujjanja bakonze basawo sirina sente nze gwe mulaba naye sente nzirinda kuki kusimu kuno
0: olwani gw'osuubira okuwa
1: nalinde so mwami nga agamba bagenda muterako sente ku simu kuba yali yakola
0: Tata wa mirako.
1: Neda, tali tata wa mirako.
0: Walio funye yomula.
1: Saira, sigweni nakati.
0: Nga kuyambako.
1: Laba tena abana bange banga diona. Kubaka changa nzarelo yomwana wange doto omuto. Sibera, kono tata wawe.
0: Atia?
1: Kati. Nga ngamba nsubira kuna akasente. Wena akafuna ngeenda kubanko lachi. Nkutera konga ne mama ngambye nti nsubira bagenda kuntera ko sente era basawo nabagamba nti mama na yasubira no mwami asubira bagenda kuntera ko sente waba waina sente antere yo nze sente ngenda ziba asige na kuduka mudwa nti fetu zijja watu mwatu sasudde da konze basawo tatu nabasasula na ye mbadde mbasaba mu nyambe kanaga
0: atolo walio genze kulia government
1: nakaseke kati bam bam bam bagambye dino likulemyo kugula kati choba okola wala gendo guleka na akadagala konze basawo nkaguzechi gendo guleka akadagala kati nentambula ningenda nentuka ku kliniki nemugamba mami akadagala kano kawonyachi nti kawonya mwana kwesika nemugamba kameka nti gumu kitundu nemugamba kampe ndi wali mukazoli tenyamba omwana wa nti nedda konze akasimu kakano takasimu tekava mu sente za
0: kasimu kali kenkanache
1: akasimu era anti ko ninava nongo ngambi okugula ya akasimu nakagule mitwale 3 ekawe mpawo era kembadde nako
0: otya
1: bakati bakabamu elianda sika ina
0: banaye uli ochegede sen no singa akasim
1: na akagana nembera unga bwembipinga mama
0: bwatulana
1: wojaza sirina wadde mama na ngamba ninda nange nakasente ninda mama kati na yenga tafuna kati wali waka sister kanka babili enga kavayo nga kawa mama mtwali gumukanana nga mama na yateka ke mitwa 12 agamba tufunye ye 2 katukutereko ti mama muntere kakadagala kagumo kitundu bateka kakadagala nkagula sente ngula akadagala nziruke emisinde
0: wogulira akadagala okuvale bakakusabye wali waise obanga
1: mwana walwawo ko
0: ngesawa
1: abikate yawera nalwawo ko kubange ndo tusa akadagala ngasawe emuye nnyine ewezi kati nenzirusa akadagala kati ntusa akadagala nka wadokite yaliwo angamba dinde yakakutumya akamukube kati omuchala yali
0: era wasanga chesika
1: ngatachesika kati neninda neninda macha linda bwenti ngamba kangende wali mwana wange ne muisa akamazi macha muisa ako nansi najja naina atandikira
0: ya kutumia
1: twakutumia dadagalo weddo lirida omwana wali mumbera mbu bichikonze musa wedda ninda sente no wakidi nikiye nyini yanyimye dagala wedda nega irane bantere deka ka sente kwe kulete dagala koye ntikali kati abamenya bwati akadagala nganze ndi eri ku mwana musingendo okumutunuliranga ebintu bimuva mu nyindo ne mukamu nenziruka omusiimuula
0: kitegeeza okuleka yokwesika yali afudde
1: kirabika kati musawo ngamba muleke konze musawo kikyo omwana wange abadde ki musawo mwana wange abadde ki nti vayo vayo kati ngendo okulabanga kwata akadagala kano kaze zino sente zogendo tandikirako ne mugamba zengendo tandikirako kikyo musawo nti omwana wafudde waluddeyo konze musawo nange mbadde ninda sente mira konga fako bwati antikoni na ye bulijjo mutima gunuma
0: mira kafa gwa kutanonga mmeka
1: gabiri munya
0: chibinyo
1: sawe munne dakika 3 ya kutokirawo
0: kati okomyewo mama mira ko
1: komyewo antikoni okukusima uye balo okutuyamba bantu batini nyaba yamba abalamu na ye wanyamba wanzija mukizibu kyenalina Jandi numiriza nyonga sitegedde kitufu
0: mwana. Abanga tofunye kuyambibwa.
1: Mwanyamba atene nebazo mwami kabali yatujje kabale yo kubwerere mpaka waka ebukekete.
0: Je mwali omwana je yali afiridde.
1: E kabale twagenda okumulongosa ne batamulongosa. Yatujja yo kubwerere
0: paka. Na bakomya wenu. Ngataba manyiko.
1: Atumanyi mwami neiba.
0: Kati omwana mumuzika wa
1: mwami tuwa omwana tuwa muzika kayunga
0: iwatata
1: wa mchikache
0: kale wadete tuwa londa na yetu weba za abantu waba yamba
1: beba ze nyo antikoni abantu wa radio simba vulia uliro muna kuna atu yamba neba za nyo na abantu wa kuchara wa welekele omwana wangi banyamba bali banji natuka wetuwa imirida mkatawu ni wetuwa gule mtu webi okuzika nga abantu siba subida ababoda abemoto kawachinga abantu wanji banyamba bambiri da uvanange nebaza mama wange sikani zinozo na emu alwai mkutandika mama wange ya kwa tango usente we
0: bambi
1: na wayo baganda bange tebansuliridde abantu b'okukyalo omwami kabali bo simanyi na kyakubawa banyambye nnyo nnyo
0: ali ku lubogola Simba akadde kakya nnaku ebintu bino bibaawo mukyala agambye nti nkomyewo okubakakasa nti ddala antikoni yanyamba ate n'omwana wange wadde yamala naafe okufa kubeerawo fenna tulina atera okukolaki okukombako oba tutya oba tutya naye nga akaana kannumye ka miracle nali mmanyi nti oba oli awo kaatereera kuba omuwala ono bambi yalwana nnyo n'akaana kale nkusaba obe mukyala mugumu kati oyo mwana ye wakusatu nno ng'amufaako kati oyinawo omu yekka noono mpya wamufunamu omwana
1: oyo bamunongoosaamu naafa sinaba tuzaalira
0: anti owulira embeera kati kati obeerawo otya kale nakku
1: mbeerawo mami era nga bwe nali nnima
0: kyokka nno mukulima ndeeteddeyo ettooke kale bannange byewuunyisa andeeteddeyo ettooke ate n'enkoko bannange wabaawo omuntu gwolaba nga naye embeera sinnungi bannange mumpa amatooke n'enkoko naye bw'olaba nga embeera sinnungi
1: nemugamba maama miraka awummudde naye miraka abadde ayagala nnyo okudde wantikoni era enkoko ezo zaali bbiri emu twagirya nga miraka awummudde neŋŋamba kambikire
0: ekisibo
1: ky'enkoko eno yo ya antikoni miraka yagamba ne buli badde agenda wantikoni kumulabako era tubadde tukulaba
0: so miraka takomyewo okundaba nga ndaba ku simu kale mukama muwummuze mirembe miraka waffe kasa twamuyambako kati kiki nakku njagala ombuulire gwe kiki kyosobola okukola ng'oggyeko okulima emikono gya nakkuba ogitunuulira gya mukazi mukakaalukanyi kale soka ogume ombuulireyo ekintu kimu kyosobola okukola ndabe oba tulina we tutandikira osobola okutunda omudaala gw'ennyaanya emidaala nno enaku zino bagimenya ne ku makubo nazimba walako nekkubo okay gwe munnange ali ku lubogola Simba omukyala ono ankwasizza nnyo ennaku naye ng'ate agamba nti mbadde nyina okujja okubuulira nti akaanako ka miracle ogenda n'ofuna connection n'abantu abajja wano abaana abakyala bwe bityo kyanaku si baluwa gaba mazima ageyogerera omukyala ono bw'otunulira n'emikono gye alabika nga kakaalukanye nnyo okusobola okujjanjaba akaanake naye tetulonze so bwe bityo kale gwenaasobola okumukwatako 0724477176 eyo simu yaffe wano tulina ne 0752633 amaliriza nga akaanake bambi kawumudde si birungi n'akamu newankubadde ng'akomyewo okubasiima
2: akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera
3: eno World Cup tosunaala tosumagira teri kwebaka tujja kukeesa tugenda kunyumirwa fenna live okuva mu America, Canada ne Mexico wokutano nga 3 July ku 4 gw'ekiro Portugal yakwambalagana ne Croatia olwoku ssaawa 12 ez'okumakya Switzerland eyambalagane ne Algeria olwoku ssaawa 3 ez'ekiro Australia eyambalagane ne Egypt teri kusumagira Bruce Omutabizi Chuamansegawa Abudiabi muna Uganda Aisha Powers Hassan Kazi we Sava Omukambodia wa Saba Sajja Nesuna Julius wa Sajja Fumu Ngagu kutusubako Bingo Masavu Gonyiga Star 255 Star Chenda Mwemu Hash Nebetika Aba wanguzi mbeti njebe yunira Kune mipire jukuwa munda Gonyiga Star 212 Star 15 Star 10 Hash
4: World Cup 2026 Hear the crowd sing it loud
5: oyagala kuweereza nsimbi awantu wonna mu nsi n'enkola ya Pride Bank eya Telegraphic Transfer Service osobola okuweereza ssente wonna w'oyagala mu ngeri eyeesigika nga nnyangu awatali kweraliikirira kakube kusasula ba supplier, school fees, bisale bya ddwaliro oba okusasula okuva ebweru w'eggwanga weetuli okukutaasa kyalira ettabi lya Pride Bank lyonna leero ofuna obuweereza buno Pride Bank Limited erungamizwa banka enkulu eya Uganda nga ne ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection fund okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Pride Bank Limited, your growth is our pride.
6: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala, naye ate osobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku nooti 800-1-0-0-6-6. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu
7: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.
8: Radio Simba the second promotion SPD Magrusa Conductor Jose Chameleon Woman the Oga Band who finals the World Cup go City Glow Hotel.

ati mude mo mugambe Bambi kanakaimba bato kategera gai yari ayimba kubabanja sente z'ekibiina ngaga nti bamubanja nnyo basuse buli kwekyusa ab'ekibiina bamukubira amasi bamugamba munaye sindika sente z'ekibiina n'ekibiina nakiyingira manyi nkisobola naye kintadde ku bunkenke kanoonya obusente bwabwe mbuba wenkiveemu sigenda kuba ku bunkenke lwa kibiina kyokka bansaba sente sinza afuna munaye

Budu tujifotola ku Sunday zigenda mwera 12 gwe mutwete kulio gwa Budu. Ah. Chinda munjogera city ya nabagambye Budu bwe kuba bwe kulaba andise ngato zange Timberland ye miufu seza black za black nedda nabagaye bandise ngato zange miufu Timberland singa Budu kuba bwe kula munonye mundise ngato zange ngambye Timberland emiufu seza black yeah Budu bwe kuba bwe kula bandise ngato zange tikisubuka.

Arina Sanoyo. Wojo. Bonyo la vibe yo. Sure times. Speed control. Eh. Ah, Jackirini Anna. Yeno Simba kutege kende na imbira byange nga 10 na rumu July. Obuli benja ulo wakati wa

Mwebale kubanga mchauliriza Sseddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabuule Kajimu okubatuusaako maulira agesaawa 10 mu bujjuvu era nga kusaawa 10 tekunnayita wadde dakiika. Omuluka gw'omu ndeeba gusangibwa mu division ye Lubaga gwe gumu ku miruka egiteebezebwa okubaamu omumenyi bw'amateeka era nga omumenyi bw'amateeka buno bukolebwa ku bantu ababeera ku pikipiki nga pikipiki zino ze zisinga okuba nga zipangisibwa buli lunaku mu biseera ebyakawungeezi. Munamawulire wa Radio Simba James Kamali yatuuseeko mitundu by'e Kabowa Simba awamu ne Kirundi.

0: Wabituwa ni jaketi na kasa wakasa sita wange batu kuba sangu baina na majambia majambia gana majambia avi
1: wali wu mzira chisa yabadu kilira ngana yono yaliwa boda boda uluwaba kuba mama tala bano nebaduka wawula baba leka na hivi undu nga kosa no kuduka na bulichimichi bali baba jeku
0: kasa nga wambamu kubichikundi cha jambia chene chikone chikwata bachi mkubano kubano kumatama ulamu boba kwe gumia wwe gumia chene chitufu na ulamu wwe buto sawa kumadembe ba wengire nyo kusachurite chuchurite ita agisama inezi picheza wabi kabata ambu ila abantu wabanji wako kuchiku ino kuzukuna mida kaba abantu wabanji ndoza kumuwira na wabi chene sawa kwa sizama nyo kusachurite
1: wabulo na gamba nti yasobola kuba kwa umu kwa abo abalumbaga nyi guyategeira ngeirono mfubuka mchitundu guyaropa kupolisi polisi kwa yatandi kwa kuno nyeleza na kwa atiwa irono ya yambako kukua ataba nebe ya lina abo abazebe nyigira mubiko rwabino ebyo bubi kumakubo
0: iya kwa atiwa nkira kusandi kwa nari ina mulaba mkumulaba tenga ntero mulaba nga hite ni wansi ni inga lilaisi maito wa mubi wali ya sista wange kasana mtuwa dewaka katumazo kubibu ni mga mbo imu maintero mula laba inja muku hata ya itakabuto ni ama nge amatofu siga manji ni itakabuto
1: wabula muwanguzi musa ngono yomu kubatu walevi okwerinda mchitundu chino atubuli de nke bikoro wabio bumenjibu amateka mchitundu bize vye yongera ngera batuze balikobu nkenke wa manji dala ni wanku wadenga wabio okwerinda bako lacheva sobola na yo bumenjibu amateka bunji dala uruwaba vubuka mchitundu abasara ugufuro omulimu okutigo miyabantu bibenji gira mubuli kaungezi ntingabano baina ne bibinje byapangisa pichipichi ze bakozesa okujja ku makubo okubba ngabulirunaku baina sente ze bazayo eri bananyi ne pichipichi
2: nagamba pichi zaabwe eraze bawa batambulireko ngabulirunaku bamuwe mitwale emeka esatu lwe bavudde okukola amazima abatuuze baffe bali ku bunkenke obwamaanyi ddala enga obuntu bunkenke bwandibadde buvaawo oba bwandibadde bumaliwaawo naye nga ekizibu kye tuyina nti abakola ebikolobero baana nzaalwa za muno za mu kitundu bazadde baabwe mwe bali mwe bazaaliddwa mwe bakuze kaakati ate ffe ababalwanyisa okubajjamu ate tuba tulinga abafuuse abarabe ku sayidi y'abali ab'enganda zaabwe
1: ono alina n'ebitundu ebirala byatusongeddeko gyagamba nti eyo abantu tebasala kubanga eno wafuuka wa bulabe eri buli muntu yenna aba atambulirayo
2: wali mu maaso w'otatuuse waliwo bayita kaguru mu kiri bulaka sports baakateekamu wano wonna leero layini nga bw'ogiraba kyamu ennyo nga ne weziba saawa musanvu obanga kati zine saawa nga tosobola kukola ki kuyitamu olina kyona bakukwata ne bakugyako byakugya n'okutugumbula ne batugumbula naye tuzze tulwana n'ekitundu n'ekitundu abamu tuyifunyeko ne kumbale ez'abayaayi
1: kyokka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lwecho Kawala agamba nti kituufu ddala obumenyi bw'amateeka bukyaliwo naye ebikwekweto poliisi byezenga ekola baina essuubi nti obumenyi bw'amateeka bwakukendeera kubanga nabo tebatudde lwa Radio Simba nze Kamali James Endeeba mu kibuga Kampala.
3: Webale munnaffe Kamali James okuvaawo Endeeba mu kibuga Kampala. Ate kitongole ky'ebyamakomera kiganye okusaba okwaba pulida ababawabirwa abakiikirira Dr. Kizza Besigye ne munne bavunaanibwa okozesa amasimu okubanga abantu bano basobola okubanga bafuna internet munda mu komera. Wabula ab'obuyinza bakakasizza era ne bakkiriza nti abantu bano babeerenga bannamateeka baabwe babalambula era ne bateekawo n'ekisenge ekinene mwe bagenda okubanga babalambulira n'okubawa ebikwata ku kigenda maaso nga kwotali n'okuteekamu tekinologiya abasobozesa okumanya buli kigenda maaso mu kkooti. Bino bibadde mu kiwandiiko ekyawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno nga ekiwandiiko kino kyabadde kigenda eri amyuka omuwandiisi wa kkooti enkulu nga baanukula okuwabulwa okwa kkooti ku kusaba okwassibwayo ensonga ezabakwassibwayo bapulida babawabirwa ku musango Dr. Kizza Besigye n'omuyambi Haji Obed Lutale awamu ne Captain Delins Ola omujasi w'eggye APDF abavunaanibwa. Ekiwandiiko kino kyasiddwako omukono Milton Tio ku lwa kulira amakomera era we batyo ne baba nga nabo bawa oludda lwabwe ng'amakomera. Okusaba kuno kidiridde okubanga abantu bano

0: siri sasa tufa mwemwefa rwali yosimbe mpolo gome nuja yede mbea vini mbire ezaka dakusaya kumye zaka ungezika unako uruwalero uruna kuruwa kutane na kuzo mwezi sato mwezo guamu samba mbire abini mkwaga sa Friday tumakulisa yomini mweje nja ulo na te wiki etambu date ya webata tambu debit unji atogwa mumanyi ina wiki ndale jakuja nendala na kwe nunji zija kuja luwelera kareno mnaye tumakulisa yomini mweje nja ulo akada kaduka kuspidi ya hiri nije jadika soka subo lo muzike anda soka na sampling ngao netuva mwempewo orono mnene tuweka teke na kaungeze na tulimaldad sana kwe nyimba kume na sampling nga luimba kulimba kumulia ya luimba orono mnange noge na noze malideo DJ Jet B
1: kumi musampolo hezi sizo mkwetele na mumu mkuli kenyo
2: I have to have
1: kukonyo zino nyoze malideo na DJ Jet B
3: abaye chini chabantu bange kumi okurubogola simba kuno nsunsule mwe nyimba kumi heze zikuteba na Uganda ne zibatambuliza ku bunkenke bampita DJ Jet B enyimba zino nsunsula mu kumi nga zonna cream ekimba kino kya bakiyita bikola chalia oti aline temperature ta chiri mu namba ya kumi

0: lufu.
1: Wamukaga nga kumi na rumu wa mwezo kwa musambu. Ye final ya neimbira byange. Day of freedom. Bituli byerere bila kabyerere.
2: Chandala, chandala.
3: Chadala KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bila

0: nga mocha ulireza sedume lugogola simba nze amina nabule kajimuho kubatu saka maulirage sawe kuminebili mabujuvo government ya Uganda ngeita mu ministry of nines wakutaka nga bakuataka ndi wamu na akachiko kebitaka aka Uganda Land Commission balangiri denteka teke subiru kwa mento bumbi wensimbi za kuno chukumi mabagendo kuhito kulondola no kumi ya witaka ya government ya liabibuwa abantu kweto lole guangalio na elani edabula wali esenza kondi chechi seda bali veko kubanga tebagena kutila munti ya nakuliso minobikule mbeduwa mu ministry mbezi webitaka Harriet Ntabazi abade ku Uganda Media Center mu Kampala mulukunga noraba na maulide wayo gere debi nongo msasi wa
1: Uganda yonna aba ku binsalo zaayo jiite map mu lulimi olungereza mu bisira bya bakyerupe balaganga Uganda tudde ku bwagagavu obuweza kilomita zimtwala 24 mu 10 mu 8 nga kuzino ettaka lyokka liweza ku kilomita zimtwala 19 mu 7 mu 10 nga bibitundu 8 mu 1 n'obutuntunu 7 byo ebifo ebirimu amazzi okuli emigga gatako n'ennyanja biweza kilomita zi eziri wakati we mitwalo 3 mu 6 mu 5 ku mitwalo 3 mu 7 nga bye bitundu 15 n'obutuntunu 3 kyokka ensaalu wamu n'entobazi zirinako kilomita 14 mu 5 nga kino kye kitundu 1 n'obutuntunu 9 ku bitundu 8 mu 1 n'obutuntunu 7 ebikolo bwagagavu bw'ettaka mu ggwanga lya Uganda yonna gavumenti ya Uganda egamba kubwaga gavubu nubona ilinake bitundu 23 byokka naye ekisinga okweralikiriza gavumenti ya Uganda kubitundu 23 ebyettaka lyayo ilinako obutundu 26 nga bwe bwokka bwelinako ebyapa ng'ebitundu ebisigadde gavumenti tebirinako byapa niwankubadde ng'ettaka lyayo nga kigambibwa abantu bali esenzaako abamu ku bo ne batuuka n'okufuna ebyapa ebijingirire bangi ku bo ne gye buli eno n'okukajjala bakajjalira okwo okukira kamuje ku malaalo g'omutaka Tom Fisher Kasenge kamishona okuva mu Uganda Land Commission agamba ku mulundi guno tewali kyakutaliza mu kaofu bono gwe babakanye naye ow'okuwandiika n'okufefetta wa ettaka lya gavumenti we liri lisobola okudda mikono gyayo
2: ekizibu ekisinga obunene kyekyokuwanda ettaka eryo obutabaawo biwandiko byalyo kiwadde abantu ekyanya okulibba n'okuligazanyizaako n'okulyesenzaako ekirala nti ettaka lina abantu balikaayanira ate ne bagenda ne mu mbuga z'amateeka naye nga bakaayanira ekintu ekitali kyabwe
1: Andrew Nyumba omuwandiisi wa Uganda Land Commission akakiiko k'eggwanga ak'ebyettaka erya gavumenti agamba ekisinze okuviirako ettaka lya gavumenti okubbibwa be bantu okweyongera mu nsi gatako n'ebitongole by'ettaka okufuuka galegeya mu nzirukanya y'emirimu gyabyo
3: mataka gavumenti gonna oggwanga lyonna lyonna njagamba nti abantu bagaisenzeeko oba ne land board ezimu zikoleddeko ebyapa mu nsobi naye nga okusinga mu bibuga waawe wali abantu abangi naye kati bodda mu ttaka lino erya gavumenti bino ebitundu 23 ku 10 ku ttaka lyonna erya mu Uganda si lyonna nti lirina ebyapa era kati kiteeberezebwa nti mu ttaka lya gavumenti lino ebitundu 26 ku 10 byokka byokka bye birina ebyapa
1: olw'okutaasa ettaka lya gavumenti minisita omubeezi ow'ettaka mu ggwanga Harriet Ntabazi kyavudde alangirira pulogulaamu etuumiddwa Comprehensive Government Land Inventory nga bagenda gikozesa okuzuula okukola ku biwandiiko okukuuma n'okutaatira ettaka lya gavumenti lyonna we liri mu ggwanga lya Uganda nga baligobako abaali esenzaako lisobole okudda mu mikono gya gavumenti n'ebiwandiiko ebitongole
4: tugenda kuteeka mu digito mu byakalimagezi kubanga kati bw'oteekamu wano nti ekyapa bloka namba bweti kitudde ku ploti namba bweti ne bw'obeera nti oli gulu kompyuta yeja kulaga nti ettaka eryo lya gavumenti programu eno tegenderedde kuba ttaka lya muntu wa bulijjo nedda tetugenda kufosinga kusengula kukaka bantu kuva ku bibanja byabwe bye beegulidde ne sente zaabwe naye bw'oba omanyi nti oli ku ttaka eryo walijjako tolina biwandiike oba wajjako ng'omufuruki omusenze olina okukola ki olina okuvaako buno bwe budde ettaka lya gavumenti liide mu mikono gya gavumenti weriba liryo lisigale mu mikono gyo weriba lyaffe lisigale mu mikono yaffe
1: okusinziira ku minisita Ntabazi agamba kino baakukituukiriza nga bakwatagana n'ebitongole eby'enjawulo mu Uganda omuli n'ebya gavumenti ab'ebyobuwangwa banadini ebitongole by'obwanakyewa wamu n'ebitongole by'obwannannyini ku lwa radio Simba nze Matinyamayo ku Kigongo wano ku Uganda Media Center mu kibuga Kampala.
0: webale nyomu na Fema, Tina, Michael Chigongo, manya na bino.
5: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
0: Omuluka gwo mundeba mulubaga division gwe gumu ku muluko gambe okubamu omenyi bwa mateeka eranga abantu bano bakosa pichipichi okwenyigira mu menyi bwa mateeka muna maulire wa Radio Simba James Kamali atukunganyirizayo bino.
6: Kuntandikwa ya sabiteno wali wabantu mukaga polisi ya gombie mwala nga bano bate gomu kubasubuzi mchibuga Kampala Regan Mutebi nibamu nyaga kensimbi amasimu nevi ntwebirala weyari atambula kusawa tano nga deka katuluwa lero Mutebi anyigebi undu tumugu ikiriza mbitundu ya kabowa na atu nyumiza obulumba ganyibu nongawe wali buaga manti katonda ikai ya tasa kubanga ya ruguze mwabulamu yene mwanyina
7: zari sawa tano na ni sister wanga tugenda kufuna sapa wagulwe yiku soniki kati ni bali numba baji bali kupichi bili nga bali kwa basato wasaja mkaga kati uwaja ni watu jia majambia ni watu wala kama masimu masimu wa sato kwa hali iPhone 15 pro ni iPhone 11 ni Samsung S10 wabitu wani jacket na kasawoka sister wange batu kuba sanga baina na majambia majambia gana majambia avi
6: wali umu zira chisa ya badu kilira ngana yono yaliwa boda boda uraba kuba mama tala banone baduka wawula baba leka na hivi undu nga kosa no kuduka na bulichimichi bari baba jeko
7: kasisa nga mbamu kubichikundi cha jambia chene chikone chikwata bachi mkubano kwa kumatama ulamu boba kwe gumia wwe gumia chene chitufu na ulamu wwe buto sawa kumadembe ba ungele nyo kusachurite chuchurite ita agisama inezi pichezo wabi kibata ambu ila abantu wabanji kwa kupichikundi kuzukutambi laka abantu wabanji ndoza kumuwira na ababi chene sawa kwa sizama nyo kusachurite
6: wabulo na gamba nti yasobola kubaa kwa omu kwa abo abalumbaganyi guya tegeira ngeirono mfubuka mchitundu guya lopa kupolisi polisi kwa yatandika okunoonyereza na kwa atiwa erono yayamba ku kukua ataba nebe ya linabu abazebe nyigira mbikorwa bino ebyo bubi kumakubo
7: iya yeah, kwa atiwa nkira kusandi kwa nari yina mulaba mukumulaba tenga ntero mulaba nga ite no wansi nyinga lidaisi mainto wa mubi wali ya sista wange kasana mtuwa dewaka katumazo kubibu ni mga mbo yumu maintero mula laba inja mwuku hata ya itakabuto ni ama nge amatofu siga manji ni itakabuto
6: wabula muwanguzi Musa ngono yomu kubatuwa levyo kwerinda mchitundu chino atuburi de nche vikuruwa vyo bumenji buwa mateka mchitundu bize vye yongera ngera haba tuze baliko bunkenke buwa manji dala ni wankuwa denga vyo kwerinda bako la cheva sobola na yo bumenji buwa mateka bunji dala uruwa haba vubuka mchitundu abasara ugufuro omulimu okutigo miyabantu bivenji gira mwuri kaungezi ntinga bano baina ne bibinje byapangisa pichipichi ze bakozesa okujja ku makubo okubba nga buli lunaku baina sente ze bazayo eriba nanyine pichipichi
8: nagamba pichi zaabwe eraze bawa batambulireko nenga buli naku bamuwe emitwalo emeka esatu lwe bavudde okukola amazima abatuuze baffe bali ku bunkenke obwamaanyi ddala nenga obuntu obunkenke bwandibadde buvaawo oba bwandibadde bumalibwawo nenga ekizibu kyetuyina ti abakola ebikolobero baana nzaalwa za muno za mu kitundu bazadde baabwe mwe bali mwe bazaaliddwa mwe bakuze kaakati ate ffe ababalwanyisa okubajjamu ate tuba tulinga abafuuse abalabe ku sayidi y'abali ab'enganda zaabwe
6: ono alina n'ebitundu ebirala byatusongeddeko gy'agamba nti eyo abantu tebasala kubanga eno waafuuka wa bulabe eri buli muntu yenna abatambulirayo
8: wali mu maaso w'otatuuse waliwo bayita kaguru mu kiri bulaka sports baakateekamu wano wonna leero layini nga bw'ogiraba kyamu ennyo nga ne weziba saawa musanvu obanga kati zine saawa nga tosobola kukola ki kuyitamu olina kyona bakukwata ne bakuggyako byakujja n'okutugumbula ne batugumbula naye tuzze tulwana n'ekitundu n'ekitundu abamu tuyifunyeeko ne ku mbale ez'abayaayi
6: kyokka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agamba nti kituufu ddala obumenyi bw'amateeka bukyaliwo naye ebikwekweto poliisi byezenga ekola baina essuubi nti obumenyi bw'amateeka bwakukendeera kubanga nabo tebatudde lwa Radio Simba nze Kamali James endeeba mu kibuga Kampala.
0: Webale nyomu naffe Kamali James nyimanya na bino mu World Cup agenda maso wa 2026 kiba kikopo kya nsi yonna
9: yeah! Agapa mu kikopo kya Kuta walika katimanya agafa kwa zanyi Ensiyo wagira Rikodi mpezi kore dua Nezmenye dua Nebruso mtabizi Garitus wako Jekabet Wilwandi sekati ku jekabet.ug Ofune bonus ya bitundu chikumi kuchikumi Kumusingo gogo soka Ne DSTV
10: The FIFA World Cup 2026 Live on Supersport Only on DSTV
11: Mchikope chensi yona, echa FIFA World Cup bilabili mukaga, lirechiro sawa satu mbudo wa Uganda, mchisawe cha AT&T Stadium. E Texas Dallas, timi ya Gwangi ya Australia, ya kubirange sama timi ya Egypt wa Misiri. Crown Dioxides zao ya timu za makumi ya satu mbili, timi ya Egypt ya kubirange sama mpira ugayo guswese. Ogwala on Dioxides zao ba knockout stage. Ukuvaliba samba mpira ugwa soka, ogwala on Dioxides zao. Kusaidi yawe, ilo kubade kuchasembia yo. Mwaudi kapia luku miluendra satu mwena. China jukiru wanto, mrundi yogo ba kubwa hangale, zari gozi nyakubiri. Na kubade nga mwaudi kapia yo, temwali round ya bibinja. Ukufo mrundi yogo odi kapu ezizeko Egypt zieta biyemu ibade sigala mchibinja ila guno gwe mulundi gwezemo kubela ngefuna omukiso gusamba round yoku series zao basamba timu ya Australia nganoye ya kubela ngesamba omupira gwa round yoku series zao mulundi yogo kusatu nga mubyafayo emirundi ebiri Australia yesobodo kubela ngesamba knockout stage bala round yoku series zao bagenze maso nokubela nga bakubwa naye akubadde nga buli abakubye agenze maso nokuwangula epake ezensiyo na mu myaka ejo chokula bidako mwaudi kapia bili mukaga round yoku series zao ya timu za kumi na mukaga vakubwa timu ya Italy ya ligole mkubwelele ila Italy mwaudi kapia bili mukaga bagenda maso no kubanguli mpakezo ezali mugwanga ili ya Germany ne mwaudi kapia ya kata bili ya bili mwebili round yoku series zao ya timu za kumi na mukaga vakubwa timu ya Argentina za ligozi bili kwemu ila Argentina umuwa kogo ya gende ya dalama maso no kubilangi wanguli mpakezo eza mwaudi kapia bili ya bili mwebili Kulese Dumiru Bugule Simba, yenze Bruce Omtabizi.
9: Agafa mchikopo cha World Cup nga gabadega kufisi wako. Jekabet, your game, your way. Ne DSTV.
10: The FIFA World Cup 2026, live on Supersport, only on DSTV.
0: Manyana mino agavude, mubi obulamu.
12: Gano, gema uli negebi obulamu, Radio Simba.
13: Ebula liopira buka kuma obulamu. Diera likiriza nyo abantu mu district ya Moroto mu kitundu ekyobukikako n'obuvanjuba bwa Uganda oluvanyuma lw'okusanga ng'ebifo ebisinga kwe bagabira obw'obwerere ng'ebifo byonna bikalu obwera likirivu buzze nga batya nti kyandibanga ekirwadde ekya mukenenya kiyinza okuddamu okulabikira mu district eno ebimu ku bifo ebibadde bitunuulirwa mu muli ekitebe kya district ziwoteri ebirabo by'omwenge awamu n'amalwaliro naye ng'obufo obuteekebwamu obupiira bonna bukalu Hassan Inaburi, Sentebe wa National Forum of People Living with HIV AIDS Network. Mutitundo eche Moroto, agama anti district yeri mukati yabaga, olw'okubulwa obupiira buno. Charles Onyango Mudu, yetororerwa ensonga z'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya mu district ye Moroto, agama anti kituufu, obupiira bugenze bugwawo, nga agama anti okusinga, kivudde ne kubungibwa abantu abaisoze district yenu, nga baagala okufuna emikisa egy'okukola emirimu. Uganda Heart Institute, ekitongole ekijjanjaba ekirwadde ekyemitima mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago kirangiridde nga bwe kizimba ekifo ekigenda okujjanjabirwamu emitima ekirala nga kituuse ku bitundu 6 ku buli 10 nga basuubira nti mu June ow'omwaka ogujja kinaaba kiwedde Dr. John Omagino Executive Director wa Uganda Heart Institute agamba nti eddwaliro lino ligenda kwettanira nnyo okukola ku nsonga z'ebyemitima n'obukugu obw'enjawulo obuyinza okuyamba ku ndwadde zino Juni w'omwaka ogujja bagamba nti project yene ejja kuba ewedde 10 ku 10 newankubadde nga waliwo obuzibuzibu bwe basanze ekitongole kya Uganda Heart Institute kigamba nti omuwendo gw'abakozi guli nnye okuva ku 15 abaaliwo mu 2021 nga 2026 baweze abakozi abawerera ddala 33 ku muliraano mu Democratic Republic of Congo batandise okujjanjaba ekirwadde eky'Ebola ekyalumba eggwanga eryo gye buvuddeko Omulwadde yasoose okujjanjabwa ku ddagala lye bagezesa wa mu Democratic Republic of Congo era ng'akulira ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus agamba nti abantu basoba mu 14 abaazuulibwa nga balina obulwadde buno 438 ne bafa kyokka ng'ekitongole kikola bwezizingirire okulaba ng'akawuka bundibujo virus bakatuula ku mfeete okugezesa eddagala lino kugenze kukozesebwa mu matendekero ag'enjawulo Democratic Republic of Congo era nga baagala balabe eddagala lino kye linaakola Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus agamba nti ebulwadde buno bafungizza nga bakwatiddwako ebitongole ebirala ebikozi by'eddagala
12: Ago, gegaba dema uli legebi obulamu ku Radio Simba.
0: Bwe gati ya maulire bega badengo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu amalaga gina kuba Gal na Kranja Tovak Radio Simba Empologuma Idembe.

0: Pango chitukolera ngagwe. Eri 0749 98 90 05.
1: Okay.
0: 0709 98 0749 98 90 05.
1: Okay.
0: Neyanziza nyo neyanze again. Sigadenze waswa Muhammad aka Omulema wa Kyagulanyi.
1: Kali ne ne champion wa Arsenal. Nawe da wali eri. Nawe tubulire. Champion wa wangu le gali ezali eruwero. Kati tuli Kavumba. Nga kumi na lumu lulu mukago oluja.
2: Gali nazi wangu latera ngenda ku Zeddam. Yete nawe badde nsaba bubuka bano. Bima mpangu deba jitu siyali nyo kubanga bino bya muzanyo. Mbaweko. Ate celebrating. Ate nensonga endala. Emejozi tujifunya jotu jina nevi mpe vila viwede. Ni hama zigoga chabulako.
1: Okay.
2: Mwagizi wase nwe inajiali. Kwa so tusulayo chupa ya mazi, obasa kitu ya mazi. Nituweleza kupangye na kusumeni namba yange yesimu.
1: Jisome.
2: Kansu kema utumirako wano, mga ibano nye baji wandi. Mtumide mugaga wange no wakasende kwa ampereza na nakarabie. Nentumia mkama wange tata mblo zao kuduka wabusana. Nentumira bangi mkandusa msambwa. Abanteka mko kasente.
1: Namba yesimu.
2: Namba yesi mkanyisome, elizilo msambu biri, era msambu biri, asatu munya, atano mutano. Ngidamu. Elizilo msambu biri, era msambu biri, asatu munya, atano mutano.
1: Okay. Yuhu
2: manager waseno, okuve wabusana, akala matano.
1: Lua mukaa galuno, sabule gadi, wete wetugendo kuwanga tutambula, kuwalire Kavumba. Banuwe baso kawo, wabude wakumacha. Buwa maliza tudemu nesambira biyange. Nesambira biyange buwa guwabwati. Ngatusa la tudamuchi. Tudawali hili kuvasi kuvasi. Ye faino ya nembira biyango. Inako kukoli seya yaka lala. Salongo tatumide na alongo. Teba kugali la weru. Sweet 18.
3: Sweet 18 message yetu. Sene yaza ne yaze ege. Banange wa tulimundo. Mpuli demba waswa.
1: Ngo tata wamu.
3: Ndi tata wamu. Mune gate ho.
1: Katinecho cha kutisa tisa.
3: Katoba mu. Birthday ya we. Eriyoncha. Birthday ya ancha banda.
0: Birthday
1: ya wana ya ancha. Kali. Kati soka nga mugenda. Egypt egenda kuzanya na Australia. Ba Bruce baje batu sakono mpira. Buli omwa mbuli muloza kugenda wa. Gugwera wa. Salongo ndani senawo. Egypt Australia.
3: Tukoze bulungi nyo.
1: Tuko mao. Misiri yako mao.
3: Misiri yako mao.
1: Guze wa waswa. Uli mchanja wa.
3: Aliza wa mwamu. Kisava Afrika tugulina. Na hilo wakubati tukuteka mwamu. Gaya.
1: Guna tugu itako.
3: Umpira guna Australia. Si wa amanyi nyo. Tupati mwalabi. Kusinga. Kusinza kutimu ze tuzelikulachi. Tusamba. Nzenga mamisi ya buja BDM.
1: Okay.
0: Nange sija kwa huka na nemo rongo mnange. Nga waswa Muhammad. Ne waswa Richard. Nange subiro kubanga Egypt. Ja kubanga kola bulungi. Kuba abatevi wa fenga mama Sara. Ja kubanga kola bulungi. Kusinga anatoviki.
1: Aha.
0: Ja kubanga tusubiro kubanga kola bulungi.
1: Today wono.
4: Nange mba andaba. Tukujia aba Afrika.
1: Okay.
4: Gwene bayi muziro.
1: Muziro.
4: Muziro.
1: Kali. Mulo za siba sibude. Kubanja galabu mpira bajiba ingireba gubatu useko wano. Na ye, tujire tudemu hao, tunyumie muu kao.
4: Kali.
1: Unungali nga kwezi sobo bonero.
4: Nao chiamani wange, chiamani wange chaku. Omayi umusaji wa hameli lau budichimu hao kumende yange. Kupa uembasi buko onyeko. Katetu wakatu mua kalulu. Tajia kumpa maziga
1: hao. Okay.
4: Kupa neta kubuagizi musamba gadi chiamani wange chaku. Nirobu wagizi banda hawe mende mulabili da koyo umusaji muntu kwetu wakala tuzeko. Kupi lebi abadeko nga vice.
1: Kusibude.
4: Webale nyo ibadeko.
1: Kangendo kubana febana abasiba ne 40 bet. Bogera kugemwe yonga betulinda abagendo kuberanga baje okubatu sako mpira.
5: Na Simba mpologoma ya dembe tuli waneno waita wachi temu ne banafa basiba ne 40 bet. Moli mu World Cup Severinya lyo.
6: Amanya ganga zao gari Steven.
5: Steven wagira timu chomwa.
6: Wagira timu Argentina.
5: Argentina.
6: Yes,
5: ekiro kyona ko lwalero
6: yes,
5: mufiri ko mulala
6: yes,
5: wa Egypt.
6: Yes,
5: ali ne Australia.
6: Yes,
5: ani akubani.
6: Ompirogo nsubira tugena bera mzibu nyo kusaidia banafa ba Egypt kuba. Egypt badete ba farming abulunyi ne wankuba de iseo. Ompirogo Egypt bagena kumuwandula mu World Cup sebo na ko lwalero.
5: Brazil no way.
6: Brazil no ngenda kuingira goro goro go mpira.
5: Hey.
6: Sinagwe ngenda guwa nyoka basi nagwe nne ulira guwa.
5: Goro goro.
6: Yes.
5: Kali ndi wano nomusaja wa Bufaransa. Wali wa Bufaransa wa kuwailiza.
7: Ndi wa Bufaransa.
5: Eri nyalio.
7: Kiyo wa Ashraf.
5: Ashraf.
7: Eh.
5: Omufaransa lwako lwalero omuwarabu omufirika. Egypt.
7: Aline Australia. Ani akubani?
8: Australia agenda kuba 2-1.
7: Eh, Australia aje mu Egypt.
8: Agenda mu jam.
7: Kati ate banafa bana aba Norway, abageno kwera ngabatonga ne Brazil
8: ukira. Brazil yaja kuitawo.
7: Eja kuitawo.
8: Yakuba 3-1.
7: Nenge chikopo chichogo wa France.
8: France akitwala dda.
7: Wewe bale nyo. Sebo

ti orwalero lwa muka kati oruo muka go oruja mufunza tusigaze week semu week seriemu getu sigaza kawuno kavumba agenda kuma obo ya garuba to ya gara mje tu digide mje tu vimbe bituli bituli vila kabierere wali wana kiria walo kingira mutuwaro gubu sabule gadikiria atenga ne sambira bian abana bobu waranga basambira mugomas abobu lenzi nga bali mwakanzu awono kagamba jejora abana bobu lenzi mabere na musuti Uba tute kunga Mbaba nga bagenze mpenati Ngabali magani Kati Ngabali nzi Ngabali umadja yu ekoti Ngabamba rabu suti zawi Jangu wa mamu tuwalo kuyengira mjetu nyumiruwa Koka koka site Sanyuri ya masanyu koro Simbayo Tuse sava Kati ulira Okufune mipira jomu kambodi Ejisabule jitimpule jukubira u Odino kubango tadeko airtime kusimu yo so

Kale mbela wato wageza kukwange tamla gumgana nga uzalwa kwa Simba kulisa ayo mruendo lwa maziza ateso mpiranga atu ingira game second half nga wainu kupiranga tamla end time from now timu ya nafi aba Argentina mbasado kupiranga baku lembela umpiru kuku goal eriemu kubwere Lionel Messi naso kupiranga bagambia Messi bako Lionel Messi abagambia nti Messi boku naso kupiranga baku bie mbela wato wasobro kupiranga tamla agumgana ngi aulizalwa kwa Simba chitegeza chi editimi nafa wa Argentina chitegeza nti ya mikisa jahu kijokwila nga waka lo defending ya chikopo chino jicha alikiri ya nyo atevi ndunga bisoporo kupila nga bita ambla agumgana ngi aulizalwa kwa Simba yona jesinzo kupango uliza atime nafa wa Argentina bubatunulia waneno kuchisawe uroza amu kontino bangu bakukuba because mpira ndabye bagulekira timu ya nafa ba Cabo Verde na dala basambi abali makati ebisebe singo tobala abanyonga timu literi na mpira njogira kwa sambinga Enzo Fernandez abasambinga Makalista tobala abanyo nga timu ya nafe si eri no mpira atobala abanyonga timu ya eri no mpira ya Argentina then mubaka ndabye Cristiano Romero abadai sagenje mujenje karu taina nyo pressure then of course composure msambe tuba Leandro Martinez nato sabira ngojibu sama so they're playing baka basamba baka for nendo za pabafu na umpida bagina mu ebanga mfafo tuda ya mandi nato kubira ngate basa forgetting advanced areas of the pitch ukubira ngababira naba sambi banji nyomu numbers ugeza kubira ngabau playing omurabe mumbira ngabwele then timi anafa baka pivadi bobete gereza ndoza Lionel Messi first of all bamuwade HT iwa na hati mabadete mamutese kwenye bido uzo na darabu tunia goro jibamu kubide genzi na nietoro laka sadi ya kanukibata kabo genzi nekare kwa mpira tikachuke kagobe mgoro nifocho guto meramu ngatekana batu nula wa alie mabega wa imiride basa ambia badi tekniko technically gifted inga Lionel Messi mnimu ya mikisa jyo tamugezesa hizo tamugezesa mpira buwe kutu because engeri jangu control inze mugu with calmness nagu rounding off mukatimba olabira dalangu inakubera mutebi obanga izo olimusambi wa mpira ngo olimuyite so omuntu omulala yena yalilemedwa because as goes to ziraba ba defender banja I mean ba striker banji abagwa mu bikopo baruka kutuba manche basobola okola Nicholas Jackson tuba manche basobola okola ba Nicholas Bent na wabala banga njoga kuba pa striker nga obali bade ba papala na abafirika abasinga agusiba na gaga kukube omulira ne ainenga ya sibye nina grouping ngo kipanga ya chimanyi by all means aina chances ntono kubera nga sigala mu game mbera nga boino kubera nga itambula agwe mkwano gwanga wiza lobo Simba kale so betso bachiri half time Argentina bakule mbebe gole liye muku welele ya Lionel Messi chitakiza ante mikisa jiba mitono nyonyi ni dara eja timi ya nafa baka ipuvadi wanga attempts nyaku goal okay fadi badi na attempt emu satu kutarget za Argentina kweze nya bana fight bana funa yo ku target xg 0.03 so ngata Argentina 0.29 that is expected goals izinzo kupiranga zija mu muzanyo guno jumgana ndi auliza lubogola Simba njaka kujukiza continue imbira byange finals so la kuberanga nzibu sama so omutwalo gumugo ko kuingira wali kavumbe tugende kuberanga tutambulira bidaka bituli bibyerere bituli bibyerere mu day of freedom jangura be abana babade kumpewa ngabako ka finals zibirako abantu wa 22 mu bana bako kondongo kuva kusawe mu pake mu kumacha emu olwegulo pake mu kumacha paka nga tufunye mu gwe baita president wana imbira byange ne vice president mumbera nga baso kubange tambula nenga before that tukena nevi ntubinji nye activities nyingi nye zo kunyumirwa walie kavumba mulimwe bilabo biyenteke dekontu muja bilanga mubifuna natake kundi kufama na fabata kino kasanga tulajia teka mwama simu so chitake zandemo wasi ngu kuilangu okay lano kutangaza mkisa jejo kufuna ugende ebanga treasure hunt ugende utaniku kuilangu no nyamu chisa we uwa weba kwese simu wajifuna ugenda kubela hiyo mumbera nga baso kubange tambula nebilabe bilalabi nchi nyo nje kujuliza konti Radio Simba na Second Promotions bakutu sako Dr. Jose Camerio ne bandi ye yona wali mu final za World Cup City Grow Hotel mubende we bagenda okubira ngene zo mwezi 19 soba na mubende mu muri dempango kulaba ku Jose Camerio kuluna ku olwa World Cup final zinga 19 gwe guno mwezi okwingira mtwalo gume mtwalo ebiri a VIP songa temeza mitwalo ama 13 bwe kigenda okubira nga kitambula gwe mgana nge auliza lwagola Simba nje kujuliza ko anafe aba betika bagamba www
betika.ug gwayagala okubeera nga ate okwasaganya ensonga za betika mosobola okubeera nga ebintu ebikwasaganyiza ddala gwayagala okubetinga omupiira odds zonenene ojja beera nga ozifuna ku betika so nga ate osobola ddala okubeera nga osiba next goal which team to qualify liwe genda ovaako nga tuli mu raundi zino byonna so nga tebana ne virtual games n'ebirala bingi nyo so kupanga ofuna kuba nafa pa betika noso kupanga onyumirwa ensonga eyo gwemganange awuliza lubago lwa simba micrope mbakutegeeza nti jangu osobola okubeera ng'oyongeza ku nsimbi zo zoyingiza kasobera n'essimu y'omungalo oba simu ya seereza osobola okubeera ngaate ofuna float n'ofuuka agent wa micrope nga okola transaction zingaosasulira abantu fees ez'abaana ez'essomero bills ez'amazzi ez'amasannyalaze URA NSSF n'endala nyingi nnyo gyabeera nga obisasula nga transaction gy'okola ogifunako commission nga bakusasulira ddala bulungi nnyo kyolina okuba ng'okola bwe baba begattako banoonyeko ku noti 76 noti noti noti 9 3 3 9 kangisomebwe nti noti 76 noti noti noti 9 3 3 9 oba noti 7 2 4 9 10 9 bali wali ku kanjo cha street police namba 31 wali kamocha third floor kizimbe bakita World Life Tower Building ojja beera nga okifuna bulungi nnyo Fresh Agro Input bano batunda kasooli wa DK 77 kasooli oyo ye kasooli gw'osobola okubeera ng'osimba ate n'obeera shuwa nti ojja funa amakungula 10 ku 10 ensigo emu bw'ogiteeka mu kinyanga ogoberedde enimerika ey'omulembe ojja beera nga oba ne chances ezigijjayo 10 ku 10 so nga ate esobola okuba nga eke kuba esawa 35 ku 40 eza kira 10 ku 10 abala emisooli ebiri agumira akasana so nga ate akula mangu nnyo ng'alina n'obusobozi obw'okumira emirundi 10 ku 10 ojja basanga ku maduka aga Faith Agro Inputs oba no mu maduka gatunda ebyobulimi byonna mu ggwanga olina owaddembe okubako ku noti 75 1 93 84 89 ebanafa ba Faith Agro Inputs abatunda kasooli wa DK 77 Tekno Kasangat bagamba nti amasimu agakyasinze okubeera agakabi olina gajja wali ku Tekno Kasangat sims ezimalayo iPhone Samsung ZTE Common 50 Pop 20 n'endala nyingi nnyo zinoti Edge ojja zisanga ku Tekno Kasangat ojja tusanga ku Mutasa City Mall wali eri ku Kasangat okulira n'amafuta ga Torch Energy nga katale ka Kasangat akapya songa tese tatuli ako SK Mall abamanya ku kakali nake baita Superstar Primary School ng'oyingira ku Kobu bw'otya opposite awali ekizimbe kya Tekno Kasangati ojja tusanga awo enansana tuli wali eri ku mastowa awali emiti gya Kalitons tutunudde mu kkubo erya kyebando ekipande kyeru kisoma Tekno Kasangati so ng'ate mu maaso g'amaduka waliwo ebbendera za Common 50 ojja ziraba bulungi nnyo promotion eriko bagita kibanja mpola ojja beera ng'otunoonyako ku WhatsApp noti 73 47 93 84 oba noti 73 24 95 oba ku noti 74 1 93 59 noti 74 1 93 59 banafa ba Tekno Kasanga tinja kusembea banafa ba Yuga Chick Super agamba nti osobola ddala okubeera ng'ofuna enkoko yaffe ya Yuga Chick Super ate ng'ensabika mpya kyokka nga eri yennyini era nga n'obuwombi bwe buli obwa ddala kitegeeza nti osobola ddala okubeera ng'ogifuna mu bifinga ebiwowaatiro bisambi byokka kosa n'ebifuba byokka ate ng'enkoko ejjudde obuwoomi obuyitiridde buli bw'otegeka enkoko ya Yuga Chick kabeera kaseera ka famire mu mbeera nga bwesobola okubeera ng'etambula gwe muganange awuliza lubago lwa Simba kale bw'oba jjo oli eyo.